yeda la sa su ma netele tek ci wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko sa su ma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa su ma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day samu dinem sa su ma binde wirna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa su ma binde lolou moy gattal gi dagna ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala aalam serigne touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu sunu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci reer na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga wuyu

Tujuh Bajung si jang ya bosom Mudar jar doko Ngirandak borom Ngiram nau nau Kamalin yonu batin Teral nau mak Bajibalin borom Shekhal naimber Tabak naikar jisufsi Kamal nanyi sanku won Ngirum borom Talbudul fayke dunya masafula jis kamam jey mo baramam da dar bani kek noy bani nem ci wet tam jambar gu tar teragal boromam woyof bani toyu dis bani gan ci wet lewet bani dom saf saf boromam te sawar telefok te yaatu te xer te am ngor di tabudul jeel lu mo am jox boromam te rafet jof sa xorom du waxati rewul bari te giin ci kumu gis ngir boromam du xejak sen du ay bokkam du jambur ku ñew mu teram digal la nga xam boromam du xasse du dore ñakul bay fayanto du dog war ma ki bokam mba boromam du runni du rok du janni du xoti satir dalay yatal ofa la nga melni domam du matu bi fe ci wolere musula war nit du xadiduna gu yermane ngir boromam du bew du bajantu day waro kaware du jeng du fakki masam mba boromam du retan nit du parparlo du sot nit du yaqub der du tas nit ngir boromam ndagam ci waji koy anan la lamba mane fulalim ngala lam ya boromam fure rase woyof na ca kaw te dis na ca bir boromam fun rajeti kuy fab alquran bi di def ci tax di talif ngir boromam fun rajeti wajo xamne buy way ara fu mu def aras di beg ak boromam fun rajeti ko buy dox du geso day rombu derem yi jëm ci mirum baramam tay fu ne rasati wajo xamne buy wax ku nek di lox di naq ku dul baramam fu ne rasati ku gis ahlu badrin di and ak ñom di deyalé baramam fu ne rasati wajo xamne fu mu tew ku wop mu fajj ku de mu yegal boromam ku bañ bi khutbu bay rasi moromam du gis ku ni mel ci ji jamana ay boromam gise fu ko won ca gaña weyon ca bawon te xar nuy nuy jëmis du ci ñaw moromam ku weddi ba tax nga bëgg ni may moromam na def limu def te wax limu wax boromam mba nga dox limu dox ci riwi gabon yo kongo ci ay nonam bedelu ji jay moromam te sa ko ko melni cheikh ibra fata wa ahmad ndumbe mba la po boromam te sa ko ko melni cheikh abdur rahman lo ku juddu fa mbake mo la xamal boromam mba nga sakku ko la ko jagle ak sayyidi makhtar ku dem ba siyar yonen mo ki domam mba nga sheikhal kem li sheikh bamba sheikhal teselal seni xol banu xam boromam te sakal leni mbolo faw yu jef te tagat len batunu mana moy boromam te
bu mu di ngat serigne si bu mu fayanto te bu mu beg ngir ku koy gotil moromam te bu mu khas nit te bu mu jew bu mu ramba jit te bu mu fen bu mu dagu bokam moromam te kan na saxal ligeyal ndem gi yonen te bu mu tere muy taxaw faratay boromam te day xam bu ci xol xam betinu nit di safara ragi xol di xalam boromam te kan na saxal jihari bakkan ci bopam te muñ tiis ak naqar te ragal boromam te bu mu digle ka aye ci walu bakkan di wo tefa kaw di wo tefa kaw ci bir ba gisul boromam di ngay lim doyna yow Musa taxawlul batay jofago lumat azakay boromam ku bëgg di mbër meloy bamba ngi sétal ku mel ni moy doomi xutbu boromam ku deggama jang way wi nang ma ñaanal nang ma ñaanal nang ma ñaanal ma sax ci ndigal.

0: képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Sëriñ Touba nee na teggin mooy alal di gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Sëriñ Touba nee na dee yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Sëriñ Touba nee na na nga wormaal képp ku la mag donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Sëriñ Touba nee na waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a wormaal ba ku ko deful mu naqari la. Sëriñ Touba nee na na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Sëriñ Touba nee na na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow loo bañ ko la ko def bu ko def keneen. Sëriñ Touba nee na del sàmmanteeg ak yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Sëriñ Touba nee na bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Sëriñ Touba nee na saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Sëriñ Touba nee na saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko suturaal. Sëriñ Touba nee na képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jeme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Sëriñ Touba nee na na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Sëriñ Touba nee na saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu ci defal ko la muy sàkku. Sëriñ Touba nee na bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Sëriñ Touba nee na bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Sëriñ Touba nee na saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul na nga nangu waxam te bañ koo weddi loolu mooy mandute. Sëriñ Touba nee na kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Sëriñ Touba nee na saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Sëriñ Touba nee na saa yooy waaj a dugg ci kër wala nég boo moomul na nga yëglu bañu jox la ndigal ngay soog a dugg. Sëriñ Touba nee na bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon suturaal te bañ kenn gis ko. Sëriñ Touba nee na sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel ku iñaan wala ku topp ba kanam. Sëriñ Touba nee na képp ku bëgg am tawféexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Sëriñ Touba nee na xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maas. Sëriñ Touba nee na saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Sëriñ Touba nee na bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Sëriñ Touba nee na nit ku nay day sori yàlla nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Sëriñ Touba nee na na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Sëriñ Touba nee na bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram. Sëriñ Touba nee na bul toog mukk benn bés boo sàkkuwul xam-xam te loo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dableen. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub. Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax de da fay bété te li ëpp day fekk nit ci yittey aduna. Serigne Touba neena sa yo nekké ak sa serigne de ko warmal te baña topando niti jamono ji. Serigne Touba neena xarit deug moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la. Serigne Touba neena nanga nopi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamné nopi rek kay sen tontu. Serigne Touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom té del saxo nopi. Serigne Touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw suko défé ma baña am soxla ci la muy wax té wi sama yoon. Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki dello saga ku ko saga. Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn. Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi leen di denk deggu ndax deggo leen di yobbu ci ak mbax te mbaxa leen di yobbu aljana. Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé. Serigne Touba neena kip choono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla. Serigne Touba neena del téru gan ci mbékté te ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom teranga bu mu mëna doon. Serigne Touba neena ni ndox di nandale suuf la xam xam di dundale xol. Serigne Touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax buum mëna dag pindup ten. Serigne Touba neena kep ku farlu te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek. Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fiq digle ak di setal xolam niko tasawuf digle. Serigne Touba neena xam xam mo fete kaw jëf ndax jëf du bax du fek tegul ci xam xam waye nak xam xam bala am jeriñ borom da koy jëfé. Serigne Touba neena wirdi yépp mëna aggalé jambi ci yalla kon bu ci diinga ben bu ci xéb ben. Serigne Touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam té bañ di moy yalla ci dara té lépp jëm yalla rek tax. Serigne Touba neena jihad digënti jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla. Serigne Touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tay dana ñu ko. Serigne Touba neena ku xexul ak banexu bakkanam du mëna am ngeureumal boromam. Serigne Touba neena ludul dëgg day naax say. Serigne Touba neena dëgg rek kay mujj ndax ludul dëgg lu mu siiw siiw ak lu mu kawé kawé.
2: Serigne bi mom bi mi ñëwé fi ci Sénégal bi ko yalla feñalé té sun borom ci wam tanal ko bopam wajalal ko bopam mu ñëwon ci réew mo xamné réew mu jaxaso la ak ku ne xam na la Sénégal dafa yagg jaxaso l'islam dugg na fi waye dañ fa fekkon dañu ak ciéddo réew mi dañu am seen aaday bopp te itam booba di réew mu jaxasoo moo xam ne mu lëjëlëj itam Serigne Thiaw ngi fi woon waaye Serigne Thiaw nag a jëkk fi ne njëkk tubaab yi ñëw dañoo yàgg jàppante ak ceddo yi ak buur yi buur yi fi nekkoon buur yi itam waxtu yi ne itam ci xeex lañ nekkoon daanaka xam nga ci cosaan fi ne Fouta moo fi nekkoon ak Jolof waaye Jolof gis nga daa mujj xaaj ñetti xaaj wala ñent sax Kadior génn ci Bawol génn ci Saloum génn ci bokkut ak maanaam réew mi du woon menn réew fi ne ay réew yu bari bari yu dajale woon buur yi nekk fi kenn ku ne fi ne gis nga da ngay gis ñu wax teeñ maanaam fi ne maanaam dammeel mooy buuru Kadior teeñ mooy buuru Bawol waaye léeg-léeg nga gis ku nekk xam day nekk dammeel fii xeex ak waa buur bëri fexe ba dax ko bu nag boole ñaari alq ñaari laqab doon dameel nekk dameel teeñ seen nga nga nekk buur xam nga loolu ngaa ne ci xeex la dëkkoon réew mi jaxasoo lislaam ju sell dëgg daanaka awu fi woon sëñ bi nag bi mu ñëwee gis nga moo tax ca la wax bëyit yi sëñ bi wax ne tanabbahu ya ayuha shubbaanu qaadakumu ila alhudal mannaanu fi anna sunnata nabiyina al amin alayhi afdalu salaati kulla xin kaadat turaaka rasmi daarin qad afa wax ne sunna si yonente bi te mooy diine ju sell ji fi yonente bi bàyyi woon rek dégg nga dafa mel ne kër goo xam ni dafa ràpp dem ba tabax yi daanu mu ràpp ngelaw li jaar ko fu ne ba jaxasoo ba nga xam ne xammeetoo sax fu miir bi jaaroon nee na lu noonu la sunna si yonente bi meloon bi mu ñëwee xam nga sëñ Moussa ko wax ne lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay fi soww jant fépp mel ne làmbay kenn amatul qasdu li wajhillahi maanaam kenn koo xam ne yàlla rek mooy yitteeb loolu bëreetutoon waa fi da zamani li mu diyil xunafa wa tabiataha siyamu suyuuxi dawil huda wa nuuri wa rusuuxi maanaam yemul ci sunna si yonte bi rek ràpp ba kenn xamatu ko wala ñu néew di ko dund waaye jikkoy gaa yu baax itam meloy gaa yu baax itam daa dem ba moomit ràpp ba kenn xamatu ko dégg nga gaa yu baax yi nga xam ne ci njub lañ nekkoon di dund ci biir leeru yàlla seen tànk tege fu dëgër ci biir ndigali yàlla yi ñooñu dañoo demoon ba seen yoon woowee muy yoonu tasawu rek suñ tubaa xam nga fi ne bi ko tubaa bi laajee yoonam wi dafa wax ne yoon wi mooy maanaam ca yonte bi la tàmbalee ba jamono ji rek wax ne moom yoon daa jàpp ne wenn la mooy wa fi yonte bi bàyyi woon rek dégg nga is turika qtifaawu aathaari salaf li bidaain qad zuyinat bayna xalaf waaw dañoo dem ba bàyyee xeentu yoonu gaa yu baax ya di topp nag ay bidaa yoo xam ne ay bidaa yoo xam ne ñii fi mujj ñoo ko fi tëral ñoo ko fi def nee loolu moo tax lislaam réer lislaam xam boo gisee ñu ci bañ ku ci dugal xalaat ndax xalaat yi bu baree mën na dem ba nëbbu jëmmi lislaam ja moo tax ñuy bañ bidaa kon loolu def sañu fekkoon moom am na ñeneen nag ñu baax ci biir réew mi ñoo xam ne ñi ngi daan doxal ca seen kem kàttan ca fañ nekkoon ci biir réew mi kenn ku ne di jàngale ak di jubbanti suñ tubaa moom yàlla ko def mu ku yeesal diine yu ñëw itam yar ci aw nit ñoo ñëw itam di ci yar ñeneen ba loolu itam juru itam maanaam lislaam fii mu agsi nii moom kenn mënu ko wax te waxu ci maanaam jéego bu rëy boo xam ne sëñ bi def na ko ci waaw tubaab yi seen i pexe dafa bari woon seen kattan bari waaye anam gi mu xeex ak ñoom jàmmarloo ko ñoom te mooy fexe ba itte woo xoli nit ñi rek ak defar nit ñi ak nit ñi bañ tubaab ci njëriñam dégg naa masal leen koo xam ne leen yéen kaw gi ngeen yilif waaye xol yi maa ko yilif waaw mi ngoog kon loolu moo doon dars bi mën nañoo taxaw foofu gàttal gi mooy tasawu moom lu sell la luy mënta ñàkk itam ci dundu julit bi la ndax day defar xol di defar biir nit ki ak ruuxam di ko sell te loolu mënta ñàkk ci képp ku dib julit ndax suñu borom ëllëg yowmal xiyaam lenn rek la soxla foofu mooy yowma laa yanfau maalun wala banuuna illa man atallaha bi qalbin salim xol bu jag nga mën a indi yowmal xiyaam dégg nga am fa jàmm leneen loo fa indi nag xam-xam bu bare wax naa ba tey nett naa fi yaakaar naa sayid naa Abu Hurayra am na xadis bi mu netli boo xam ne wax ne yonente bi nee na ñett la ñuy njëkk atte yowmal xiyaam waji borom xaw xam lay doon fo ne mu jàngale fa talif téere yu bari ñëw suñ borom laaj ko waaw loolu def mu ne man kat joxoon nga ma xam-xam danaa jàngale def naa talif naa sàngam wax wax ba àggal suñ borom ne ko ah loolu kat da nga ko doon def ngir nit ñi ne waa ji kat ku am xam-xam la mooy yàlla taxutoon léegi nag la nga ca bëggoon am nga ko mooy nit ñi wax na ne yow borom xaw-xam fonk nañ la lu ne jox nañ la ko léegi nañ jël ñu jël ne koy cas dugal safara waa ji nee na ka cay topp borom alal lay doon joo xam ni suñ borom da koy laaj mu ne ko man kat joxoon nga ma alal daanaa ci def lu baax dëkk sàngam defal naa leen tabaxal naa leen jàkk ñi defal naa leen nangam wax ba àggal suñ borom ne ko loolu kat la nga ci jublu woon mooy bëgg ñu ne kat ku tabe nga te la nga ca bëggoon am nga ko mooy yow yàlla doo jaamu woon yàlla yow li nga doon jaamu mooy ñu ne ku tabe nga la nga ca bëggoon nag am nga ko nee na ñu ne wax ma lay nañ ko ñu jël dugal sawara ka ca topp ne ab jihaad kat lay doon boo xam ne fu ne jihaad na ko waaw bari doole lool suñu borom laaj mu ne ko man sama doole jëpp dama ko defoon ci yoonu yàlla doon jihaad ci yoonu yàlla suñu borom ne ko loolu da nga ci jublu woon bëgg ñu ne kii ku jàmbaar la ju ñeme la te loolu nga ca bëggoon am nga ko nga xam ne ko nañu gis ne nit ki am na melo wu ne mën nga ko am boo demee yomul xëy am doo mucc moo tax nag su tasawu moom tasawu nag leen am na ci boo gisee fi ne ñu bari dañ koy mujjee fi ne rahmatullahi alayhi al oustaz Cheikh Tidiane Gueye jamono yi mu ñëwee fi doon def waxtaan ànd naag ndeysaan mbooloo booba ci biir waxtaan wi loolu sax waxu ko jàkka jaay bi ñu duggee ci biir dañ ko doon waxtaanee maanaam koo xam ni ki mu ànd loon daa mësoon a nekk ab salaf yi ginnaaw mu nekk ab suuf yi ci biir waxtaan wi mu ñuy nettali nag ñoom ci njëkk taxawal daanaka salaf yi ci réew mi lañ bokkoon waaye mu lim ñu bari ñoo xam ni dañ caa bokkoon waaye fi ne génn nañ ci boo fekk Cheikh Tidiane moom dara wax ni salaf yi moom ne diine ndaw diine yi gone law maanaam boo nekkee gone mën nga cee ne yëngu nii surtout gone xam nga day bëgg lu ne mu lijjandiku sawara day nekk ci biiram boo xam ni day révolution day bëgg waaye boo doonee mag da ngay dem ba gis ne yow kat sa bopp war nga lijjandi sa bopp xam ne yow maanaam yow ma xëyam boo fa demee sa xol bii da nga am jafe-jafe loolu nag boo ko xamee fi ne da ngay mujj sa bopp lay maanaam lijjandi sa bopp ne moo lay gën a ñor lijjanti gaañ yi xam nga gaañ yow kenn lijjandi la wala ko doo seen kilifa doo seen sëriñ moo tax lijjandi sa bopp alaykum anfusakum laa yadurukum man dalla suuf yi nag loolu lay gën a yitte woo fi ne lijjanti boobu waaw fexe sa xol jàpp moom daal mooy yitte ji gën a kawe moom nga xam ne moom nga war a def léegi nag képp koo xam ne ñëw na ne la kat léegi yoon wi nga kii dégg nga moom bëgg naa cee ànd ak yow nga tegtal ko yoon wu nga jaaroon loolu rek la gaañu def di tarixa yi loolu rek ko jur waaw ku ñëw ci ñoom waaye duñ campagne kenn duñ woo kenn amuñu jotu googu sax nag ku ñëw itam duñ la ne maanaam bul ñëw waaye ku demee duñ la laaj lu teeg lu taag maanaam nga ñëw ak dem mooyam ci ñoom kon mën nañu taxaw foofu

0: taamu nañ bu indi man muntu am am xarit am ko ben volontaire bu ne man ma jënd xarit sa su nek waye indi man ren di mom ku ci tak ndax bu indi bi sax bi tak moy bu indi man am xarna day sukkandiku ci yene yonenti ba ab yolam ne ab mu yene ko ne yonenti bi bal na yonenti bi bal na taw wax nañ ne yonenti bo wala mujjë ben yon la ma sa indi am xar momé indi wati ko kon limi taktale moy indi man mëna dem ba am ba man ba ñak am tabaski ta su boba kan lañuy xam ñi ne indi man ci ndax moy ki jité julli gi wala moy serigne dëkk bi serigne bi ci bop serigne bi ci bopam serigne gi nga xamay fa indi man ci kon day melni moy indi man ci ñen ñu ne ñaar yoy ñoo am serigne kilifa dëkk borom dëkk bi da na doon indi man borom dëkk da na doon indi man waye ñen ñu ne indi man ci julli ñu ne ñi nga xamne amuñu iliman ñi tek ne iliman la ji julli ñi amul iliman ci seen dekk bala ñoo rend nañ baye ba dekk bañ dandal woolu la ñoo ñaan rend na ñoo ñaan rend seul mëna paré rendi ka numuy déme nona nak ku ci nek man nga dem laaj ko kele gëna jégg ci worom xam xam dekk sama waye li ci gëna am solo dal moy tawsi jaamu yalla jamu yalla nak yi ci ay farata ci bopam yalla da neen nagu nit ki defal nam ko man yi ay farata aj makkay ni am nañu dund ba faap di ay julit tam suñu ko def toñu wala tara waye mën nugo manam man di mustajar ci sen ak dund waye yi ci def yep tam mën mu ko rek doyu waye dem wëri ko ba nga xamne jaxé na nak li ci def nga yéene ko def ci effort lañ wax amna ñi ngi tambalé wër ci christian ci di bindu nan xar am xar xar xar xar xar xar ci def yu metti ba suñu say lu waxon na fi ne jëru ñu di ko yitt ndax liñ koy yitt ci bari bari bari bari ñi wala ñu ko gëna bari ñoo nga dañ cey sonu kon mu sonu ci dañ ko ko jéggal loolu du am yar loolu ante ko yar nak ndax jaamu yalla wu sey am ay taggir amna ko ñew ci ci fallu mbacke ne ko taw ko xaru dama ci ndax ran ji la nara je te fas mu ko ye ñaanu mako yalla mu boole ko ku ñew ci modou afis muhammad al-hafiz mu dem dox ko xaru mu ñew ne señ bi dox na ko xar de mu ne ko lum la dox mu ne ko am kur kur mu ne ko kur kur la mu soosi mu ne ko a kay waya ci xar yar ya la bu ko mu ne ko xar yar ya lay yara ñu lañ koy dox ñam lañ ko fa baye bëc ma ta baye xam ya rasulullah ala rasulullah
1: bokk jiliti mukk talibi gannaaw leen nuy ciiraleen ci waxtu burna ñu ngi leen di jox dig dajje inshallah ëlëk ci waxtu wi ci seen émission biñ tudde zadul muridin di waxtaan yi nga xamne mom leen leen tanal diko jele ci leen ci njabot ak serign bi muy ay soññi ak ay fatale ak ay njangalé di ñaan sun borom defal na ci ak dig ak ak top
2: rabbi khasid online
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bagage ba mu ñew jox say xibam ba mu jox si di lamin barab yonen ba delu fa baat jaasem jadaas ba mu ñew jox say xibam ba mu jox si di lamin barab kiw na lamb ja ndax bakka mo mang jaaras waajundulaay ña ngay jiinal sëriñ baaraf ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan ji lamb dee sufi fel sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan ji lamb dee sufi fel sampub sëriñ baara ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan ji lamb dee sufi fel sampub sëriñ baara waamul ko ak malako takkur siyoog jabarot seen atte benn la ngir siidi lamin baara fadat wayaayluhum wadat fayaayluhum wasas mayaayluhum xam nan sëriñ baara wasas mayaayluhum wasan jayaayluhum ki leen di jox ndigalay siidi lamin baara yooye malaayika seenub lim giroom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara yooye malaayika seenub lim juróom ñett lañ yu bokku taawu aras wóor na sëriñ baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla miima bëggal boppam sëriñ baara boo bëggatee buur itam na fekk buur bëgg la buur yàlla miimoo bëggal boppam sëriñ baara buuru jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg duniyaawu raaluhu ñeen na sëriñ baara buurub jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg duniyaalo xuraalu ñeen na sëriñ baara soppe boroomam la dib xejjam bu jëm abadan yàlla na bur yàlla def xejjub sëriñ baara ki moo di sëbt maaram waa mbàkke gépp ko xam tawaa bu soobee dani war maal sëriñ baara ñëw leen siyaare sëbtu soxna jaar bu so ku ji murit yaa ngi nii te mooy sëriñ baara jarbaa bu fi abdoloo laam mbar ba moore yi mbir waadaaru alima xam kan mooy sëriñ baara jarbaatu seex abdoloo laa mbar ma moore yi mbir waadaaru alima xam kan mooy sëriñ baara jàngul ba somm tondoon gagant gaaya gagoon ca lawxu mahfuus man yem naa sëriñ baara fakun fa yàkkoon la dàmbee xam-xamu bi kamam booleg firub alquran naagam sëriñ baara fakun fa yàkkoon la dàmbee xam-xamu bi kamam booleg firub alquran maagam sëriñ baara taalif na téerey rëy yuy salmasii taxamul kaa nga kifoore du xam bindum sëriñ baara taalif na teeru yuy salmasii taxamul kaa nga kifoore du xam bindum sëriñ baara sirumaloo teg bayaan ak teere yi taxaxal ca alimul xaybula tabe sëriñ baara sëriñ bu la sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu na wér bul yaanum sëriñ baara sëriñ bu naw sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu na wér bun yaanub sëriñ baara sirub aroot ak bayaan ak téere yi taxaxam caalimul xaybu lan tëbbe sëriñ baara ca géeji xaybu la naan ba maan di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal day sëriñ baara ca géeji xaybu la naan ba man mi ñëw di bëngeen ne ko lu mat dan du len bal de serigne bar ko xamni ki bu musa tangor ba ges wetam lum xol mu tak jerit modi serigne bar be jem bu reey ba fi daane noor diina yawo yalla ko sot ba mu ñawte moy serigne bar be jem bu reey ba fi daale noor diina yawo yalla ko sot ba mu ñawte moy serigne bar ko xamni yalla da da da ko kalam lu mu wax mu far dajje dogalam bobé serigne bar ko xamni gi bu ko neexon bis bu sa taxawé muram muru yep far mo di serigne bar ko xamni ki sawarak tangor wu reey wam am bu neena fay dina fay mo di serigne bar ko xamni ki bu musa warna ru gor di dawal fabru ga denc ci posam moy serigne bar ko xamni ki manula doxlo garabi bu wer no man di tollu mato santu serigne bar ko xamni ki manula xey soti doji wurus no man di tollu mato santu serigne bar ko xamni ki manula nan geji jen ni ni mes topal ci cheikh ibrahim santu serigne bar ko xamni ki manula nan geji jen ni ni mes baba ki cheikh ibrahim santu serigne bar ko xamni ki manula nan geli den ni mes topal ci cheikh ibrahim santu serigne bar yonen ya khub ya labdar ya ngi fi won ken musufé ñew ba yor mbotum serigne bar kudu rasul tado cheikh bamba do ko muju no man ci tollu yoro ndam bay serigne bar harba ki cheikh bamba ak mbotam reey ya mo xam ak mo ci satam ñoy xepuk serigne bar harba ko cheikh bamba ak mbotam reey ya mo xam mo ci satam ñoy xepuk serigne bar mo ala mila ya serigne touba galay asakam la cheikh fi fendo na day bang ak serigne bar mole milaye serigne touba ga laya fakam la cheikh fiddo ne day bang ak serigne bar mo donu cheikh bamba mo gam yalla xam la ko war to sop ndol makka mom sidi lamine bar mo donu njambar ga afitam reey wam yor ku dajja ak talibem xam kar serigne bar cheikhal na señan señ mu jaara gey ci lu wer di cheikh yu mag bari xam xam ngir serigne bar xala jay biram nim def bay mako du kasse du lak fi fañu jëm jaajeuf serigne bar xala jay miram nim def bay mako du kasse du lak fi fañu jëm jaajeuf serigne bar mo do ni soxna mi tolo mu am ngaram yalla musawa may turondo bar sama min da gamo cheikh bamba fakil gal bada bu yalla to worna serigne bar karo ba cheikh bamba ne taya jama ku jadam duña ke tay mo jadam moy nay serigne bar ma gamo bu so bogo na dem muniko togal ma dem to nga wuf xefal ak bar bamba yi ko fofa nak di togi reer ta mara la la li waccu ligé worna serigne bar kero la bur yalla na rilwan na mobil ajena tay ma teral wajuru serigne bar rilwan di ubbi buntu ajenu be kawafal bobé batay tajul ngir xéetu cheikh bar jigéni aljana wajak chenta gay wurus bi téru soxna am tolom serigne bar mam soxna bu so dess fi di sédel ngor digénta cheikh moussa ak fallo serigne bar la la waral لولا ورا البصر انتوبا خيال الملز شيخ السماء وسرين فالوك سرين بار شيخ بار من بام خمي دون خليفة لا دال دي واجب ليغي جا خان سرين بار شيخ بار نك بام خمي دون خليفة لا داب جنتو جا خان فم بار ñen fi gar la fi ma gi tabal so ga dem joy na borom garde gi way man serign bara ñen fi gar la fi am ak yu tofal so ga dem joy na borom garde gi way man serign bara dem la fi lu wara dem am na fi mamam jur fi ñu bax ñi mu jur waj na serign bara sagal na mamam seri maran tamba kemawon fane gi makke kayor jaajam seri mara sagal na mamam seri maran tamba kemawon fane gi makke kayor jaajam seri mara gisna fa makke kayor ke wali jama badan ya xamni do tu fa jog lebe serigne bara lola wara lat mu jot dama yu bax ya mu am and ak setam ya mu am magal serigne bara gudi murid ta deugal fo man di jublu de yow bum te nga fas wala rek wa kar serigne bara gudi murid ta deugal fo man di jublu de yow bum te nga fas wala rek wa kar serigne bara amna ci yalla ngeureum yenen bi xey ko garam cheikh banda xey na garam sidi lamine mbara yalla na bur yalla fay cheikh mbara ngeen gi fayam to bole ko lu njabotu ka serigne mbara yalla la ñol ma ka fay cheikh mbara kay xaritam di andandom te di soppem jaajeuf serigne mbara yalla na cheikh bamba fay amadou lamine ci lu wer munu ñu jox fay ñu muy sante cheikh bara cheikh modou bara malaria jolli tabbe aras mutaw guuy min moy taw serigne bara cheikh modou bara malaria jolli tabbe aras mutaw guuy min moy taw serigne bara xarbaqi ndolor la da salo ba xeyli melas taxaxaru loj lo da wax ni serign bar bamne dagaj rara kam ju baax ge dal di taxaw yalla ko fal moy serign abdul asif bar amna ci yalla ngeerum yonen bi xey ko geerum cheikh bamba xeyna geerum sidi lamine bar siare na ko serign cheikh mat lay sang bi du mom la yalla tagal ndombe serigne bara siara na ko serigne cheikh matilay sang bi du mom la yalla tagal ndombe serigne bara murid wa rew mi yeen jorel siara serigne cheikh matilay mbake mi mo don cheikh bara mo yor khilafa gi ouvra kam yu bax yi mom dum jabot gi di len sam serigne bara
1: allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim baraka bi ñew ci netalib juroom ñentel bi amna ku ma sa wax serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu doylo gi ñu la doylo dafa juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ni ko bu ngeen deme ni ngeen ca boole bayyi lek ak naan ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay tere nga diko bayyi waye ku doylo way te lamu lay digal defoko lamu lay tere bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pas pas ak xam xam motax ku nara yamali ñep da nga son lol julli ak wor
2: ak asaka ak haj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sallama moko taxawalon sonnon lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatut te yalla du nangu luddul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu law makhtar lahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé yitam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wëtal yalla lol te bu ñëkkoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna yitam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna yitam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna yitam ñuy maggal bëre bi yalla yépp ak nit yalla yépp taw man yuhazim hurumati llahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ah da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli te waxtu julli ci ay chaaxaan.